sobrang dugo, skubita proklamang kapo sa proklama o ramit sa sintayna. Matalo ko nami, Ratoxy. Huwag na minta timis di de titulo. Ma di berda, berda, berda to. Ngunang mo sa kami tabay asyo, kami tabay kong masambiyo, may kubil ko, may kasama ko kyo. Ngunang sabay asyo, alak ko kunos fundasyon. Then bisin dari po nung swakes na ang kudespes di perdi un sirkiri. Kino punifika pa na. Mga yako, asida, pero es un único verdadero que me lleva no compaste.